0: Where do I go when the ute or 4x4 needs tyres? Gotta be O'Neill's Tyre and Auto Care.
1: I'm busy, so when the car needs a service, repair or rego, the team at O'Neill's Tyre and Auto Care always take care of it.
0: I support the local blokes. That's why I go with O'Neill's Tyre and Auto Care.
2: Our sponsor.
1: And it's so easy, with 8 locations at Currie, Cessnock, Belmont, Beresfield, Broadmeadow, Gateshead, Warners Bay and Morisset.
3: My mum always says, if you've got wheels, you need O'Neill's.
4: Looking for an African adventure you'll never forget? Travel on King and Bench Africa invites you to discover Wild Tracks Kenya, an unforgettable 8-day journey through some of Africa's most breathtaking landscapes. Witness incredible wildlife, visit the iconic Tsavo National Parks, experience Kilimanjaro views, and enjoy unforgettable game drives. Guided walks, village visits, most meals, and much more. Contact our sponsor, Travel on King, today and start planning your ultimate Kenyan adventure.
5: Part of the Hunter and proud of it. 2NURFM 103.7.
6: The all-new electric GLB is arriving September at Mercedes-Benz Newcastle. With intelligent safety technologies, 7 seats and generous space, there's room for family, friends and every adventure. Rapid charging delivers up to 260 kilometres of WLTP range in just 10 minutes. The all-new electric GLB, built for every moment. Arriving this September at Mercedes-Benz Newcastle.
7: Our sponsor.
6: Welcome home. DL18100.
8: Looking for somewhere new to eat or enjoy a drink in the Hunter Valley? Try Lucia Roche Estate. Think stone-fired food made for sharing. Seasonal local produce. Estate wines and handcrafted cocktails. It's the ultimate relaxed setting. Come for a long lunch, drinks with friends, or stay well into the evening. Discover our sponsor, Lucia Roche Estate, today. Book your table now at luciarocheestate.com.au.
9: Tala turi loe ono o atule mata o polpiton o sa pulu. I fale asi u malolato o faipule ile ofisa o leo leo. Fua ile tau nuunga. Ole soa lau pulenga ole so e peo na taua. Ele tasi o matai olpiton u olo tato tau fia lona soa fa. E manatu le matai lea ua tele se afianga o finangalo. Malangona o lo latou pito nuu i lafonga a lo latou faipule. Ina ua ia moli mawina le faawa waipea. O ngā luenga faaleleia o le falea o ngā. O lafonga le faipule peo na moli mawina. E se vaenga o matai o le foyalo sa pulu o lo o tatou tau fia. O na o le pui puinga o le nofo fi le mu. Talo o lo faapea mai o faamtalanga na so ona la lafo. Tātou mau lalo māwhāina i langona o le pitonuu o le fio anga, matua ia oni la fonga e soli tū la fono. Mae ono o atu le nām tā upu leo leo fua le taunu unga le soa la upu le nga whaal tū la fono, leo le awhaia le stofio le vai e sonai, e le maota o le whaamsina ngai muli nuu. A inisi o tala, e le mta upu lava le tasi, o whaate ai e le fua iala o sā pulu whalea siu, lo lātou matai mai le whai ngā nuu, Talu mafua anga ua manatu le pitonu o sa pulu o le mingao maleza faalualo petu ufautua ina. O le matai ua faatea elona pitonu o sa pulu o le faipule leo lo latou nuu o falea siu. Male itu malo, ai o le mini staffo ele mtanga ruenga o faamsinonga. Ale fainga malo o le faas o lo taita i ele malo ele neivai tau. Matoefo ia tuai le pitonu o leo sa pulu. Ile faamsinonga ile asola nei, mole soa lau pulenga. O le soa lau pulenga na vala au mua mua, ele ia o atu le faipule peitai. O le toe vala au wai ele asole nei. Ina ia maua se taunu unga mala malama o le mta upu. O lo opongi sa aile to tele le vau le faipule, le fionga afe sa la itu inga mala. Malona pito nuu lea ua faate aina ia. O le tala mai totonu na ua tātou fasilingia. O le mta upu le na afua mai na ua tāo fie le faipule, ngā luenga faa wau o le toe faa le leia, O le falea onga e au fiai male canteen. O le foe mai o le faipule mai lana malanga i fafo i sitai mele i mau atu. Na i asi ai le falea onga moli mawina ua fai lava le falea onga e au noa malona malienga e ui. Ina sa ia vao ia le fainga o le ngaluenga. I le taimi nei, ua taati ai si maa o neone piliki mai si vaenga o le ngaluenga. Mai lela i titi foe se tupe na faa mea lofa mai fafo ua aluai peitai. O toe o fo ilmta upu lfa amsinonga ili so mose so ala upulenga. Talu e manatu le faipule o lona whanua, o lo o whaatu wai le whalea onga, ai o lo o iei whaamao ni ngā isi matai o le pitonuu, o le whanua o iei le whalea onga ia na iei isi fo iswafa. O le soa lau pulenga ili a so, a le faipule malona pitonuu o sāpulu, e tu sae ma le tusi na o atu le pitonuu, e whaatatau ili whanua o lo o tu wai le whalea onga. E ui ina ta ua mai tu tonu o le pitonuu, e le o le mafu angale na o le taumafai atu e whaia sa soa lau pulenga, ma le faipule le taimi mua mua, na vala a waile soa lau pulenga. O le tupe o le ngā luenga na au mai fafo, mo le kone kalate e whaia le ngā luenga, na afu aile fe SS ya inga. Peitai, o ta ua mai tu tonu, e fau le mata upule o le ao ai ile soa lau pulenga ile so e tusai, ma le tusi na amatu. O le tau finga o le ngā luenga o le whalea onga o na whape o le whanua o le whaipule. Inisio tala. Ta amilo ai savai I le nei vai aso le asia si ngā le malo. Ma moli mawina ai I le amatanga o wha ngā solongo o ngā luenga o le mota wha amsino. Le whai e sa le lolonga I savai e peo na asia ai e le afionga le pā le mia male ka peneta. Ma moli mawina ai fo I le au le telo le fionga o iwa. Le o maua se awa noe, toe whaalelei a tili ai, ia a se tale ma loe, e wha o ngāe o tātou tangata ai maise, o le fiu anga o iwa I sawa I mō fumlanga inga, na ia saonga le mue au noa, ma se whaalavelave tupu, o le pulenga o whala o inga lau ele ele le LTA I sao lātou te I mua, e le a se singa I le awala, ma sa soa lau pulei le isi la sanga o le a se e iai le ma lo, na ia mautinoa e vavetali I le tal sanga le fiu anga, Ona o lui tau o fea ngai ma ila tau e maafua mai ele awala lea. O lea si singa wa si si lail paal mie mal ka peneta I vaenga o lo faa leanga. Ina ia mauti noe fi to I tonu ngā luenga faa lea ia fianga ua yei nei lea awala ta vale. Fapena foi ona o atu ia lea si singa ile ofisa o le Samoa Tulisi o le Samoa Tourism Authority ile motutele. O le pulenga tangata tā whao mai mō mai fafo, o stasi leo o fisa tā ua I totonu o Samoa, a wālo o tau la mua leo na I o soo se wha la awi loa, e wha tu sina mai ai tu lisi, e asia si mai uta atua tunu. Mai alo wha awa waile, asia si ngā le malo, I le mō tu te le I savai. Mō leo whai musika o lo wha awa upea. Sa sao le mesina, I le masina atua le neyo se tema, e peo na tāpena mai ai, Le sunga maua mila ma le whaelele ile vai e sofou. Mōra la tō fwi whaamoe moe le whaia ile manu mea hotel. E usumel whaafunga I se whaatalanoanga ma le sunga a maua mila.
2: Usuru fiku o aku, usuru vanu a sungfua, kaka I ngā manu mea. Workshop le Tuesday, talanoa I ngasa o le musika. O tini aule di gole musi le lau kano o ia. Aule kata iri re laku, e ka o le taiao, makuwa le opesa le taiao. O ne ngonga whaidi. Kalanoa manu le ngangana o le kaheao. E kalangola oi me kausangu. Ta kare so fua, so lua, so lulu, so kofi. Yo soi malen la soi, lete kule o maiko. Uso le kose le holiday, nga school holiday, nga inga lo kwea o nga musika. A paka le holiday, a wunga loa baale, mako ako. A so fua amaka, so lua, so lulu, so kofi. E so soi baale, lete kule o maiko. Kausanga uma. Uma no me sina ma... Tu manga, e kifa me lo taiao, o le musical festival, kifa me taiao, kaba uma pese loku pa ili, I encourage ela mali, kusi pese pou, paini pese pou, ai ka o taiao, o ngafo le musika, ui e ili ngafo musika, ia nga usu mu, ia si, ma waika, musika.
9: Le sunga maua mila, malana au fa ili, le taunu wai I whanua ile vai e sofou. Talana nei tula.
7: O tatou talana mai le Radio Polynesia Samoa na fonga inatu e le fionga ya le lua a mesene mai Samoa. Ai usi mai pela ufa a fonga. E se ifa solo atu pea tatou tala mai
10: Kia
7: Samoa.
10: Kia ora tatou katoa I te ata.
7: E se ala ufa I tala.
10: Wa e yari si vaenga. Mua mole nei tae au.
7: E
10: titu
7: safo I tala. Wato ifa au wau sei lingo. Ta ilo wae. E se a apatuna fai mai e Samoa. Ia ia le apatuna vo ile mana ia le mana ia le tausami, taumafa, polea, to inga wha upunga. Ia e se a wae tofu wale le faitala lato o le sifo I vaenga le o le New Zealand News o ana faa solo lo na suafa. Tusa o le Samoa Capital Radio. Ia wae esere tele o le ti oi. I New Zealand tangata Samoa. Ia au si mai pela o faa funga ale aifo ia la tatu stato pese.
10: Se va lele na leiloa I le tau sanga ia feiva se lau fitu valo. Malana base se to a fitu I se tamai wafu I le Lake Moeraki. A matatu I le asonga fua a sau. E tolu aso le afa ngā soroa I le afua fuanga e leo leo a New Zealand o le vaenga fa amiriteli ma le Coast Guard I le West Coast. Na lipo tie fa pea, na leilo le va le leo le ZKEBU I sana fainga malanga tutongi pau ma I Dunedin na ui atu I Queenstown, Milford Sound ma le Preservation Inlet. O le taimi mulimuli na mawai le fiso o tainga ma le va lele a o le leanga I atu I Milford Sound. Ua fautua ina le atunu ina ia tau mamau ese mai ia vaenga o le afa ati noa I le suesu enga. O le tau sanga I luafi se fulu lima na fatulanga ina ise I tu lausa I li tupe o le Give a Little Page. Esu ea I se tupe mo se malanga I atunu I fafo e faonga I le teko nolosi o masini mo suesu enga peita ai. E na o le lima afe fitu se lama le tasi ta ala na mawai. A e sasa I lia se tupe e tolu sfulu lima afe ta ala. Ua mawa se ka mupani I fafo ua I oe e fao nganga. E au noa mase tutongi o la la tau te konolo si fou. Mo ia sa I linga peitai. E mo o mia le tutongi o le tau o feo a inga. Mo e fa atau taina ia masini fa te konolo si. Na loka ina ile malaiva alele au kilani, se tama ita ilu asfulu lima tau sanga le matua, na taunu umai se fainga malanga mai Singapore ila songa fua, ina uasu esu e ina lana atopao. Ma waifua la au fasa ino le meth, etu sa male tolu te si male fitu miliona ta la le tupe ma wai. E se furu luani tara pepa I ila na ia itutonu fua la au fasa ina, na maua ona na e se vaenga fa au popo pito ilalo le ato. E se furulua te sima le lima kilo kalama le mamafa, aina faalia e faapea e iai le talitonunga. E se furutolu miliona tala e faatupea ia afianga o tangata o le atunuu, mai ia fuala au fasaina. Na tula ile tamaitai ile faamasinonga faitu malo o manukau ile asolua. O le faasalanga pito mawalunga o tangata e fela waina fuala au fasaina. O le nofosala ile falipuipui ile olanga atoa, Pei ona faalia Natalie Ross le faaululunga o le ofisa o tiute. Ua folafola ele leiba o le afa asaka mubani I tetele mai lo la tau faia pe faatulanga ina o ni tau tetele mataunga tau o loa pe afa I e filifilia le fainga malo I le fainga palo tau lo manei. Na sauno le taitai Chris Hipkins e iaipisi nisi tetele na faamao ni alo la tau so o na si I o tau o loa po olo la tau faia o ni tau na sili ato na mawalunga na ilo le tulanga I tetao na iai mo o loa I pito sili o na moomia ina I tangata. O le taimini Nei, e mawhai e se kamupani I te le ua alo e se mai tau wanga mai si kamupani o na fatulanga ni tau matua mawalunga mo o loa e mana o mie tangata. E peo tau mawha maswa au, aile ai se tula fono o iai e faasa aile a whainga pei o na sao noa Hipkins. O le asui e le leipa le a whainga, ma ole a avea masoli tula fono le whaia e kamupani I te te le mamalolosi o ni ngai o inga whapea. E tutongi aini tau maualulunga e tangata ni usila o oloa pito sili o na moomia ina. Na saunole sa upo le leipa mo mata upu tau I pisinisi ma tangata faatau Arena Williams. O leipa fitu pasene o pisinisi umai ni usila o pisinisi la aiti ma ole a lea a fia I lea polisi. E na o pisinisi o lo faatau inatu oloa pito moomia e peo tau mafa. Eletise, swa au, fela wa inga, feso ta inga, falitupe ma inisi ua, ea a fia ilia polisi.

0: Ua folafola le vainga fa upu fai a le National le vavai o supermarketi e pe o le Pack and Save mai le New World. I se tau mawhainga e tuu ititi ai tau o loa, ma o se tasi leo vainga autu o la lato fa atosina o le vainga pālota na fa asila silaina lea polisi le tae au la solulu. Ma ua folasia I le taimi ua faailo ai fo I le leipa, la lato fuafuanga e fa asai nai kamu pani te tele, mai le faia o ni tau taunga tau o loa o le fuafuanga le National. Ole a tava vai e se ailava ia supermarket I taitasi le Pack and Save New World Four Square ma le Woolworths pe itai e faalangolango lea I se ilo ilonga e faatino ina I tutonu o maasi naiono a le Commerce Commission ina ia ilo ilo pe ole a maua I tangata faatau ni faamanuianga pe a vai vai le kamupani na faailo ai le National a faia faamaunia I le komisi le fuafuanga ole a o latou faia loa se tula fono I faamalosia I le vai vai ngore kamupani na sau nore so upo le National momata upu tau tupe Nicola Willis e faapea e ono mafai ele nei suinga ona faasau I nai tupe a hainga e o atu ile afe tolu se lau lua se fuluta la ile tau sanga mai ono faititia I tau o loa tau mafa ile tusa male lima pasene pe a faatusa tusa ile tulanga se manu e o o iai pe ana le ai lea suinga o ia fainu mera e mai se ilo ilonga na faatonu ina ele maa loa mo tau o loa ma au au nanga fa apea ma benefiti lea fo ina fa alawiloa ina I lea soana nafi. Ua fa amaonia ele maa loo o le a fa atanga pule ngā nuu e fa yase la fonga fōu a matatu ele tausanga ilua afe lua iwa mo e fua fua ina le faunga o fale o le taiminei e ia ele saofanga I tutongia ila atou e fua fua ina le faunga o fale po o developers. A ngā I pule ngā nuu e fe soso ani e fa atupea ile tau le atina inga o awala ma fale mo le soi fuanga lau tele Feso o ta inga, ma isi fainga whaavae e mana o mia ina ia mawhaio na solonga leleiai leanga I luma. Peitai, ua lewa ona whaitio ina lea fainga tuai e peo le saofanga ona e le tausisia tu mau na saunoa le minister o fale Chris Bishop e lea o ngale polokala me lea ua ta ua o le Development Contribution System I lalo o suinga pe ona fuafua ina le malo. Ai o le polokala me fou e peo le la fonga mo ia ngaluenga tau ati na e o lona winga o tangata e faamanyue ina mai fale fou ma ila tau e fausia ina fale fou e tatau ona fa Faiso lātou sāo I le tuto o nginga o tāo au au nanga mātī nae, e mana o mia ona ole faatele ina o fale matangata.
1: Ana faasolo, mātātou tala mai le Samoa Capital Radio in New Zealand. Ole asongafua, o asongafua maso faraile I vai aso taitasi. Ile se fulu le tae au e o ile... Se fulu male lua. Taimi e whaataunu ui nai maso. E whaataunu ui nai le kulu pua tangata mātutua. Mana ia pe awha apea wa e nofo nofo na o e lei sau me e whaia wa amatana e manatu ile. To e ina ia po lo matua fo. Be awha I watu ua le mafutang. Ia manisi lava me o iai tūlanga o masani ai nei fo iso I fuang. Ia mana ia lou. Malanga atu pe fiso o tae ane I se tasi e mawhaina mau ai sau lifi. E te malanga atu ai e te awai I e whaafia fianga o whaia ile. Ile e hola le e kale si a perpereane I New Lambton. Se lauto su fitu St. James Road I New Lambton. I asonga fua mas faraile. Mana ia fwoi na e ta whaofao ai ma ewa ma futat fwoi ina insi fwoi a... Tangata ili vasenga lava leo, tangata matutua. Ia ua ni ingalo, ia ole asonga fuopo ata yao. E faya ile fale a ingale sa ili ngatu pe ale salafai central. Ole lato malanga atu isa mo e fa ilonga ili se furu tau sangatalo na amataina. Lea fo ia onga mo a oino siva mangana fa sa moa. Ia ma siva fo I fa atu motu, ia ai o tayao. Ia malanga mai ia I nai Edgeworth, ile nofuanga ulo faya ia lato o ngā siva, ile afiafia tayao e amata tu lava le fai o lava ili afo le valu. Ia e maua le pankeke, keke o sostu ai ngā tau mafaya o ngā mole iputi le malulu o le afiafi. Ia e e yai fo imale ipu koko e maua pe a ia po o se vai inu fo ie e ese ese a fo ilato alato resapi yafi yafi ya ai malanga atu wa ia tonu te stilo fiama atonu ia se vai nga te fieta au tam yai pe ia pe te fieta au mafa fo ia lato vai ia ai mana ia lo malanga atu yai ia ai moli atu lo fa angalo tatu fa salonga mo si o tatu nunei tinama ta mama atu fa apelo lo sa amua o fa afonga mai tatu po kalame ni yafi yafi mai sele suola ufa ingalo nga tatu fia le atu wa iso te fata fai taulanga ita tonu si o tatu ai nei a lofte le atu le presidente le kalesia katoliko le sunga kolo matapula ma le faletua le fionga aluanga lau a kene se kolo le sunga atu sa taula i se upule faletua ya sa rei matoka malino foalo faletua ya sili afai tufi ia malino foalo al fionga tangaloa Wilson le fionga feilo ivao Larry Taufua le fionga pulotu se umalo tapa le au fionga na yuta imeri Belfretua Mary Papa Pia, the Fiona Feltua Uluva Nail, the Fiona Simon Tafala Puna Mana, Malfeltua Anna Mosse, a Fiona to Ingamala Malfeltua La Mepa, Fiona Sufia Noiso Emel No Foalo, Falfata, Fiona Falfata Liesina to Apple, Feltua Yali Tasifa Fete, Feltua Falfatua Malo Loman Malo Yate Willa Leota, Mel No Foalo, Yat Fapia Folto Fata le sunga ya peneweta malfaltua ya felorini se le tina ya muetoto se upule tina masina ale la ulala si ulai wapa au lele Ernest valuniu Elisapeta si ulai tina ya senara maposua elia le tamaita ya lilia sava inaya la fionga tunu mafono malfaltua ya Amelia le fionga ya sava inaya Josefa fa apea fo ia Ricky Brown, Brian and Fua Hogan sunga ulumia eri moa ia fa apea le tausi ya anufetu ima walunga manaita mafaa na wasa mo o au maule hanta ono ngalu inga fa avai taimi ia le uo o maile la atawa luatu ala malulu ya ay malulu la valfafunga mai malulu eva malulu ono saa ay uo o mai fulitaime faa mtali tatu por kalami mulini ya fiafi ya faa muemu faa mliina la ufafunga mai malau faa saunga lini ipoa so watu vai malulu la ufina ngalu pe afai wa yese ngana wa sala pele tau ta mali ila ufafunga mai la fuane inu ule ay na awa ipoto la vala tau tai ay sela na atu yama ay emanuia la vala alo atu i Tiute mafaiva o ngaruru e ili vayas fo, fa perfea ngai ai o alum whanau ia oa onga.
2: Will stains, grime, and crusty slides clean your lounge today. Gems and spots, say bye-bye. Expert care is on its way.